0: Tara, yo sí, o sí, Goni, Arenina, hoy que si hubo, no se va a Norigo. Otra manera que no se va a dos títulos, no son a Gano Bebo. O que chi, tuji, uwa, y va a que Namiagena, y Kiremia, y vaya, y ve que ni. Ahora, su no, no, no, no, no, no, no, no, Tenebe, o da tawi, o ta no serio, o no se va. O no se ya no ribo. O ta wane kuno se wana kbikbe. E ne son da yo, e ki lo mi jow da lo bida da miye, I go na miye a hai ne wo na miye ka wane no jende bo ne hea. Ge e mi no na miye ge nya, o e mi no ribo. A ki kone si wo ri bida da miye, o ta wane kuno se wana, e no wana no jende bo no hea na che pension o ke a miyo be no keke. Ini pe wan diri wo. Sali ni mara hini e wan diri wo li yon chori si yo sali. Wa hen hen. Te jani wo na yon na erbop ba ni wo kane yi wai be no kokunde ni. Ni a mo mo wada yo ebi no na miye o si taboru nye no si e chire chon ere muse. Beto bake no wo to wane kono se ma wive do steti. E e juru wa usku no rive ta ni. Arba sa investi ge o ke se ni rupo po ni upo. Ebi no na miye ge nya ora so na miye ge nya. Ni yo kesi ubu bobi jeje no mui o hen hen no ribi oso hen dagbare uwa ebe no yo. Nancho iladoke a King Tola University of Technology. Ore aso vidani Augustine ayurinde ota taige. Trejoni go no mnyege nya areji ini ukan ninde ni uwa ebe. Ge mi no na mi osabo himi dire sabo migo no jaro omomo. Ota taige evi no serio. Emi no no fiora e dinik bevi uwe de ebe der che uwa ebe ne yo nere muse o ki chon ene. A yor inde, ore anu na miye o isabo yu uwa ebe ni me kaswe leo ene ora sabo yo ora sibore ora ri onunde sibore vi alodoke Akintola University of Technology. Ore anu serio, nacho Augustine a yor inde, ora taige, evi no jaro, evi no na miege nya, o wotere bai, o sisi, bu waibe ende yu. Ora no sero nme, uo hen hen, ora si wun waibe re. Ebe no eti, ora yende mo bowi long ba na choi, electronic and electrical engineering. Beke bini, gme takbare, nira ka, choi, tuta na ki choi, ex. Ora yo, o ta takbare, vevo ege, evi no jaro. Evi no na miege nya, eeg bu gango, o wotyo ene. Ora taige, evi no serio, narero ni gwone umomo, o wotyo wo sisi beto. Baki no, wekyo ini, araji wane mire no gwa bitu logo, sa makino rakbaka, na choi master Afre Moses, e kata. Na miye wiyo kano, na miye waibe, no neo ye yu vi, uto wane kuno sa mawe, do state and Brisbane University ya buma. Ora taige, reji yu, ene rive buma newe dani, igo no serio, aye lo beto, baki no eke si ubo, aya dire go ni momo nya ni yiwa ebe ni e nire ti mo fure mbi bi alu ge e ki mi ge nya e ge na re lo a da ke lo e ne ri bi oni ulogo no jaro e so ki si bi oni pere na bi mi ge nya wo ki do mi ge nya so wo finish on wa ebe a mi ge nya e ba ke mi e igwa le ni no jaro o yi ge nya o se le wo ni yiwa ebe bi ije keke o se ma be se jaro je jaro lo si beta no kita nya no ni re bu ma e e ju kita chin ke ge o e ba le gebe no sero ebe no na mi ge nya o ba gba ge na to egbe na ra lu o be jara mi o le mi o ke ka se ile yi o to ne ri bi e bu ma e e yo bo foni go na ko yo na ra ga ni ile ne ne yu wa be mo mo gebe no sero ebe no na mi ge nya o da ye ti ta ge ebe no sero ebe no da so ta chi e de so ta wa no ko no se mana ne do egbe ne ra lu o e ge no se ke na do mi ge no ra si wa be ri fo Oke da ye igono e gwano, a ye sabo myo, ake do myo ra ebe, oke ti doro bo vi igono sero, ino jaro o akba, anyo no ze vano rivo. Ano ze anor wano to son tokwan, wano son to wane kuno se mawe do state, gov nan sine to mo de okbe wo, oke ti, ta da akba rege, oke lui, uwa inwe be keke, ora so no mo bo vi, ilo wano sero na choi, tende be, ora ta wo. Ebi no serio, ebi no na miege nya kutu uwa hiwe igbe keke ikire ujumi wa ya nye. Akire wo kuyo igbe ya. Kada yogi na ere joni. Ono suto wane kuno samabe do ste te govno sni to ube wota wuna nare nye. Uwa hiwe igbe ni serio ikiche chebe nye akiche. Mbwe muja akicha wana beno feke. Rekyo ini. Ebi no na mie ara mie kutu asu akbon na miege nya. Ebum bum leche lwe wuna. Nesi 1,376 health workers in the Balogebo, they hinwe ne homo. Ma'ini, like your name. Honorable to Akowe, Chief Executive Officer of the Edo State Hospital Management, no more Gadia, Kowino, Edani, Natural Chief Doctor Nancy Tenebe, or that Tano Jaro Takbare, Wuga do with Benisi Tigre, even no Jaro, Jamie known and making honor sweet to a do, or Bobo does his CV, even no Cero. Tenebe that Tigre, even no Cero, yes, somehow knows I mean a sabo him a woo. Na da mi e woki lu jowo dalo ye kutui uwa hi ye gbe keke ni juno ye orivi ande gbe te general hospital na mi ge ni bi yi fi nya gbe awa che mi ke ko mi talo o we da re wo no rivi o ba yan to general hospital rayoni wo ku e wi wi upi e va nya oje awa mi to mi ke ko ya wo na o we no rivi se gbe nu cottage hospital ojo ni ye jai bi moribund ye even no na mege na ni wo kwe bi ipisen dore si onu ke no ri bi uneme osu facility ye oni aye wo kwe re si ipisen na kimege na akida wona anya kakakaka kida sa wo chi even na ti ro gwe na kiti mu muja de ta wo na be no ke ke ni no se vanor no se anor bo o ta wa re ko na se mana gbe Nigeria ya ki do igbe na re mege na Tono bali bukbu nori wani gu na mege na di wana no jine bu. Ne gano sen di ki hen ana chwe pension. Tani gu ndi imye aki gwa na wakon ni kukbu ni sobe bida miyo ki asi ubo be no keke. Beke o ini. Aki lu yu jau dalo be nanda mege na imi no keke. O imi no rivi imi no seri o ni gu da subo. Nare kon e si wori. Beke o ini. Imi no na mege na magadia no rivitan in ministries, department and agency NDAs. Yara yoke na. Adik mama se on toa. Gwanoria na mege nya, oki doro bosuto, aki feo ige, nogmo, ora no keke no janare hausa, ara skrino, noe bagwana, noe na feo uso, nota miyoke ni keke na hausa, ye jeje nare hausa, uwete no gbaibe no keke, ibi no serio, ibi no na mege nya, aitawi uto, wanuku na rigbe, bejata mye, iriagaye dari wo, ora no kiraki na mye, pension, oka wanujibu no hea, aira charo, shieno, adudure, akwese, hausa. Ibokesan, ina mo masare mawi, esa banakula sridi oja inanya, meno, obi uwa asono seba, kushano seba, orisi yosele, oyuari wo, madi eta mawa, ba edinoli, wafake zobo joye, ba akama ho, babu.
1: Kalamu no, ndibaye. I am on the radio station in Ghana or some binoculars. We do the reno, no botching kenta, bombido kenyoma, nimendua in a bundibu. E canamono. Nature zona, naya noa. Bo, a full radio station in Kebu, a some binoculars. E by se wopta, ututu gunde no kwasena, no. Nehina, ana me kwase. Nkoye neme ebo ye na aga ya do santi nana. Kona anu opa na agi anazo. Kona amali fene mi ebo ono. Maka ichi nini. Kemalo, ini ya kolo ndibe yi. Koso na aba, imebi na baga. Nihi na uboda nkaino nime bu ubodo Nigeria. Adirozi machacha. Udo direnu ndibo. Yoka sirenu mkofu ma. Ana mejo hira. Ime radio station nka ibo esan binoculars. Na anabata no kanu ge ututu oku nde nu kwese na anu maka nye na aga na mburumburu ezinụlọ ibi n'ime ya. Nke isi bụ enwe nye ndị isi ọchịchị obodo nya ka ebo ndị federal government kwu maka nye gbasa ụmụ akwụkwọ na aga skuul nde nọ mahadum. Fasi na enwe Inyafane wopta makubu mwazi anon sku. Nakebo idubeli fegu. Onye choi biligu naka government. Oga bili. Kuji bidunya unu na agime. Kuji help oya. Kuji gochana sku wepta. Nakebo nyu mwako ni kukita anwa. Otutundi madona se na egaho. Federal government ibu nyefa. Yabu ndisi ochicho budu. Nwa zolundo fa na tuti ije nime ula akukwa. Nki ibobu, unyisi ochicho buda, nakebu governor Okpehulu. Ewo ptagu nye basa ewepụtago ọtụtụ ụzọ na ka a ga na-eji na-azọ ndụ ndị mmadụ na ụlọ ọgwụ nke dị n'iche n'iche n'obodo nke bụ Edo Steeti. Nke ịtọ bụ o nwekwa ikwu otu ụbọchị maka ihe gbasa gọọmenti ikwuru okwu si na facho iwepụta means a ga-eji na-akwụ ndị lụchara ọrụ bekee a na-akwụbụ ụgwọ n'aka bụ ihe bụ ECS. Kita anụ a federal government ekwugo si na fewepụgo onye gbasa ịna-alụ ịlụ ọgụ ịdọkasị uwe maka ihe gbasa ịna-akwụ ndị ịlụ ọrụ bekee ụgwọ na ụzọ fawepụtazi kita anụ a n'aka bụ ka a kpọọ mass compliance. N'ọya help ọya emezi ọdizie sare sare na-ekwu ndị mmadụ ụgwọ. Nke a bụ ukwu ndị nke anyị nwee maka kenta wa bụ ụbọchị Monday. Udo dịrị nụ ndị Igbo, afa mbụ anya mere good news Ugochukwu. Nke isi bụ onye gbasa ụmụakwụkwọ ndị nke nọ mahadum. Ọtụtụ ndị apụtago na-ekwu na-ekela ndị isi ọchịchị obodo n'aka bụ ndị federal government na ego fa nyere ụmụakwụkwọ maka na ego ahụ azọrọ ndụ fa n'ọtụtụ ụzọ ije n'ime akwụkwọ. Enwe ndị si na fa si na ụlọ a na-enwere ego mana ego anụ a gọọmenti wepụta ka enyecha ya ka ịbụ ụmụakwụkwọ ndị nke nọ mahadum no help fa fegolu akwụkwọ dụ izi ije izi ije fakwakwa n'ụgwọ ụgwọ ụlọ akwụkwọ ji wee ha pụọ fa wee pụta na skuul enweghịzi ihe ji fa na skuul n'aka ebu nye ụmụakwụkwọ n'ikwu na-ekela ndị isi ọchịchị obodo n'aka ebu ndị federal gọọmenti. Onye na-ekwu okwu anụ a n'aka ebu Maazị Alfred Moses Ekata onye gụrụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ a na-akpọ Ambrose Ali University nke nọ na obodo anụ abụ Edo Steeti nọ n'Ekpe Uma kwuru si na ego anụ a ndị isi ọchịchị obodo nyelụfa melụfa ọdizie ka ịga ụlọ akwụkwọ n'aka nke bụ mahadum ọdizie ka onweghịzi ihe dị iche na ihe ọbụla afa na-eme n'ihi na ego ahụ gọọmenti nyelụfa bịara bịa mezie bịa tinyezielifa aka fa wee go ọtụtụ ihe eji wee gaa skuul o wee hepụ ọkwanụ fa ndị pụtara na skuul mee apply fa wee ji wee bido biznes n'aka ife ji eke na ndị isi ọchịchị obodo. Nke ịbụọ bụ onye isi ọchịchị obodo a n'aka onye bụ gọvanọ Okpeholo o kwugo okwu gbasa ihe gbasa ị na-alụzi ụlọ ọgwụ ndị nke dị n'obodo n'aka bụ Edo Steeti. O kwuru okwu sị na o wepụtago ụzọ dị iche iche a ga na-ejizi na-etinye aka ka a na-eji na-emezi ụlọ ọgwụ ndị nke na-ada alụ ọrụ mana fanọ n'ime obodo nke anụ abụ Edo Steeti. O kwuru sị na ya ewepụta ego ji tinye aka ka emezie ụfọdụ ego kwenu ihe dị iche iche a etinye ka fabido wee na-alụ ọrụ. Nke ịtọ bụ federal government ekwugo okwu sị na ọ bụrụ na ị ma akwụbeghị ego ndị ọcha kpọ penshọn n'aka bụ enye n'onwe gị nsogbu na gị ejide nwayọ ma aka ya kwụ gị na ihe niile nọ na proses ọ nọ n'ụzọ njebede na fa na-abịa na enwe nye jibiga ego kịta anụ a n'aka bụ onyeisi obodo n'aka bụ president Bola Tinubu na-ekwu sị ọ bụrụ na ịlụrụ ọnụ bekee n'aka ndị isi ọchịchị obodo na gị nwee ndidi na ego gị na-abịa n'ụzọ. Otu a bụ otu o si wee ha m n'ọnụ nke ụbọchị taa. Ekena m n'ọzọ nna-echezọ na anyị bụ ofu redio steshọn a nke bụ SM Binaculars. Udo dịrị nụ ndị Igbo. Ana m ekwu na-ekwusi ike sị onye ọbụla ebe ọbụla ị na-aga gị na-ebe anya n'azụ gị ka ị mara onye na-eme gị dosa ntị n'ala ka ị mara ọkpa na-agaghị n'azụ n'ihi na obodo nke anụ abụ Naịjirịa dịzị njọ nke onye na-eme na-anakọtaba nwanne anya zọba ndụ nwanne gị nwoke. Udo dịrị nụ ndị Igbo. A sị obodo ọbụla ga anafụlọ ndị Igbo mara amalụsụ na ndị enwere ahịa Oya dere no mma na ototo, dere no mma na ehihie, dere no mma na abane, ya gaziere no ndị Igbo. Afa mbo. Anya mele good news Ugochukwu, ya gazie, ndewunu.
2: Eko dede wuyi, esifu bi ojo ojo shiri, ni ugbo ti e ti ngbo wa. Eyi ni ile ise Isaba Inakula Radio. Ebi to kale si ilu Rome. Ìròyìn ló ń dé sí etí ìgbọ́ yín láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Gbọ́lágadé. Ṣáájú ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ àwọn kókó ìròyìn náà. Owó ìrànwọ́ fún àwọn ọmọ iléèwé ni a ti rí gẹ́gẹ́ bí ohun ìdẹ̀rùn àti ohun tí kò sì fọwọ́ sí sẹ́yìn fà sẹ́yìn nítorí pé òun ni ó dóòlà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ iléèwé. Látàrí ètò ẹ̀kọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Edo gómìnà Mande Opebolo ti gbé ìgbésẹ̀ akin látàrí àwọn àtúntò lórí ètò ìlera èyí tí ó gbé kalẹ̀ ní ìpínlẹ̀ náà. Ìjọba àpapọ̀ ti pàṣẹ fún gbogbo òṣìṣẹ́ ìjọba àti àwọn olùdarí pẹ̀lú àwọn àgbààgbà lẹ́nu iṣẹ́ ọba láti lè mójútó ọ̀rọ̀ owó àjẹmọ́nú àwọn ènìyàn láti jẹ́ kí ó lọ gẹ́gẹ́ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ kó má bàa fa wàhálà. Wàyí o, ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrin. A ti rí owó ìrànwọ́ èyí tí ìjọba pèsè fún àwọn ọmọ iléèwé gẹ́gẹ́ bí olùdáǹdè fún àwọn ọmọ iléèwé. Ọ̀rọ̀ yìí wáyé láti ẹnu ẹni tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ iléèwé Ladoke Akintola University of Technology Austin Ayorinde èyí tí ó jẹ àǹfààní lára ètò owó ìrànwọ́ yìí tí ó sì sọ wípé ọpẹ́lọpẹ́ owó yìí òun jẹ́ kí òun rí àṣeyọrí ṣe lẹ́nu ètò ẹ̀kọ́ òun àti àwọn ẹlẹgbẹ́ òun tó kù. Ọ̀gbẹ́ni Ayọ̀rìndé sọ wípé àṣeyọrí òun gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó jáde ilé ẹ̀kọ́ nínú ẹ̀kọ́ tó yàn láàyè gẹ́gẹ́ bí àwọn tí ó ń tún iná ṣe tí ó ń jẹ́ aṣíwájú nínú rẹ̀ ìyẹn Electrical and Electronic Engineering ni ó kéde ọ̀rọ̀ yìí wípé ọpẹ́lọpẹ́ irúfẹ́ owó yìí bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ akẹ́kọ̀ọ́ yìí tí ó wà ní Ambrose Ali University ní ọ̀dọ́mọkùnrin Alfred Moses Ekata. Ó sọ wípé òun gbọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti rí àwọn ìrànwọ́ yìí tí òun náà sì ti kọ̀wé fún irúfẹ́ ìrànwọ́ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n pàbó ló ń já sí gbogbo àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn ní iléèwé àwọn ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ò tí ì rí àmì wípé ọ̀rọ̀ náà yóò ṣẹnu rí lásìkò. Ó wá rọ àwọn olùkọ́ àti àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn látàrí ètò yìí kí wọ́n jọ járe báwọn mójútó bí ọ̀rọ̀ owó ìrànwọ́ yìí náà yóò ṣe tó àwọn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ tàwọn náà bí tàwọn akẹgbẹ́ wọn níbi gbogbo tó lọ tó kù. Gómìnà ìpínlẹ̀ Edo Gómìnà Mande Opebolo ti ṣe àṣeyọrí latari jijinde to di awon ile iwosan kan dide ni ipinle na ninu oro ti eni ti o je oga agba ati akoyi fun awon ajo to moju to eto ilera ni ipinle na iyen Edo State Hospital Management Agency Chief Dr. Nelson Tenebe olo soro yi ni ilu Benin ti o so wipe opolopo awon ilewosan to ti denu kole latai moye odun ni gomina na ti jinde eyi ti anegbete general hospital wa nibe ti o ti wa ni titipa lati ni odun mokandinlogun Obayato General Hospital eyi ti o ti wa ni ti pa fun odun 22 Usugberu Cottage Hospital iyen bi odun 5 ati Oneme Osu eyi ti o na ti wa ni di denu kole lati bi odun 5 Ijoba apapo ti gbe igbese lati ma je ki wàhálà ó ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ owó ìfẹ̀yìntì èyí tí wọ́n máa ń fún àwọn òṣìṣẹ́ nígbà tí wọ́n pàṣẹ wípé gbogbo àwọn iléeṣẹ́ ìjọba àti àwọn ọ̀gá àgbà àti àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn lórí ọ̀rọ̀ yìí ni wọ́n gbọ́dọ̀ mójútó ìforúkọsílẹ̀ àti àyẹ̀wò léyìí tí ó tọ́ àti èyí tó yẹ nigbati awon ajo na soro sita wipe looto ni pe awon ti se awon eto kan lori eto ero ayelujara laipe yi sugbon bi o ti je wipe awon ti won ti gba sise ko to di 30 osu kefa odun 2024 ni awon sise lori e yìí ni a ó fi ṣe àṣekágbá ìròyìn tòní ó dìgbà kan.
3: All right, ladies and gentlemen, my name is MC Alamano, so known as Enjoyment Landlord.
4: Good day, everyone, and good listeners out there. How on a day? I hope say on a day all right, as for me, we're there inside a studio. I do when a day very, very fine. So today, I welcome you all to today's entertainment gist. We are always bringing to you from your Make Sense radio station, Esan Binoculars Radio Uromi. Now, me be your host, Miss Judy K, in case you are tuning in for the first time. Yes, now me the back of MIC, we promise you say every day, I'm going to give you the update, the latest info where they happen for that side of entertainment industry and the celebrity lifestyle. Yes, we're going to trust you to know everything where they happen every day because information and power and entertainment story, it interests everybody. So if I give you the full package as the day on my table today, make we go on a short musical break that you enjoy and also prepare your body, your soul and your mind while I prepare for the package where I carry come today. Please not touch the dial button. I'll be right back before you blink your eyes.

0: Ini Lekio Ini Onogbe Oto Akowe Chief Executive Officer of the Edo State Hospital Management no Omogade Akowe no Edani Nacho Chief Dr. Nancy Tenebe Oda Totano Jaro Takbare Ebuge Odo Ibini City Ge Ebi No Jaro Jemi No Na Mege Jano Suyo To Edo Obo Woda CCV Ebi No Sero Tenebo Da Ta Tenebe Da Ta Ge Ebi No Sero Ge Sanhan No Samia Sabo Himebo Na da mi ewo kilu jo odalo. Iwe kutui uwa hiwe kbe keke. Ni juno. Ge orivi ande kbete General Hospital. Na mi ege nyo ikbi. Yisi nya ikbe. Awache mi kiko mi utalo. Owe da erewo norivi. Oba yanto General Hospital. Rayoni wokwe. Vi ukbi. Eva nya uje. Awa mi utole mi kiko waya wana. Owe noribu sikbe nu cottage hospital. Ojo ni ye jai. B. Moribold. Ye ewe no na mege nya ni wokwe vi. Ik bisen. Dore si ono ke no rivi. Uneme usu facility. Ye oni aye wokwe. Resi ik bisen na ki mege nya. Akida wana nya. Keke kida sa wachi. Ewe na tiri owe na kichi muja. Deta wana beno keke nyo no ziva no rivo. No ziva no rivo. Ota wane kuna se wana kubwe na jira. Ya ki udo ik binare mege nya. Tono bali bobo no riwa ni go na mege na ni wana no jene bo. Ne gano sen ni ki hen ana cha e pension. Tono go ndi ni aki gwa na wakon ni kubo ni sol bida meo ki ase u bo be no keke. Be keo e ni. Aki lo yu jau da lo be nanda mege na iwi no keke. O iwi no riwi iwi no seri o ni go da su bo. Nare kon e si wori. Be keo e ni. Iwi no na mege na magadea no riwi tan in ministries, department and agency NDAs. Yata yo gina. Adik mama se on toa. Gwanoria na mege nya, oki doro bosuto, aki feo ige, no ogmo, ora no keke no janare hausa, ara skrino, noe bagwana, noe na feo uso, no ta miyoke ni keke na hausa, ye jeje na rea hausa, uwete no gba ebe no keke, ebe no serio, ebe no na mege nya, aitawi uto, wanuku na rewekbe, bejata mye, iriage ae dari wo, ora no kiraki na mye, pensho nweka wano jibu no hea, Airach Aroshi eno adudure akwese hausa. Ibokesan, ina yon masare mawi, esa banakula sridi uja inanya. Meno, obyo wa asono seba, kushano seba, orisi yosele. Oyewariwo, madi eta mawa, ba edinole, wafake zobo joye, ba akamaho. Babu?
1: Eka la muno, ndibaye. Ayambe gozo, nufuriju stationa inkana o esamba inakulas. Udo direno n'ụbọchị nke taa bụ mbido nke nyeọma n'ime ndụ anyị niile bụ ndị Igbo. Ekena mụnụ. Nna echezona na ihe anụ a bụ ofu redio steshọn anyị nke bụ Esam Binaculars, ebe anyị si ewepụta ọtụtụ okwu ndị n'ụkwesị na-anụ, n'ihi na ana m ekwusi nke onye na-eme ebe onye na-aga ya dosa ntị n'ala. Ka ọ na-anụ ọkpana gị a n'azụ, ka ọ na-amalị ife na-eme ebe ọ nọ. Maka echi niile, ka ị malụ ihe ya akọlụ ndị be gị, ka ọsọ na-agba imebi na-agbaga, n'ihi na obodo a nke anyị nọ n'ime bụ obodo Naịjirịa adịrọzi mma chaa chaa. Udo dịrịnụ ndị Igbo, ọ gasịrịnụ nke ọfụma. Ana m eji ohere a n'ime redio steshọn nke anyị bụ Esam Binaculars na-anabata nụ kanụ gị ụtụtụ okwu ndị n'ụkwesịrị na-anụ maka ihe na-aga na gburugburu ezinụlọ anyị bi n'ime. Nke isi bụ enwe nye ndị isi ọchịchị obodo ya ka ebo ndị federal government kwuo maka ihe gbasa ụmụakwụkwọ na-aga skuul ndị nọ mahadum. Fasị na-enwe nyefa na-ewepụta maka ugbo ụmụazị anọ skuul n'aka bụ idobe elife ego. Onye chọọ ibili ego n'aka gọọmenti, ọ ga-abili ka o ji bido onye ọbụla ọ na-aga ime, ka o ji hepụọ ya, ka o ji gochaa na skuul wee pụta. N'aka bụ onye ụmụakwụkwọ na-ekwu kịta anụ a, ọtụtụ ndị mmadụ na-asị na ego ahụ federal gọọmenti bụ nyefa ya bụ ndị isi ọchịchị obodo n'ọzọlụ ndụfa n'ọtụtụ ije n'ime ụlọ akwụkwọ. Nke ibuo bụ onye isi ọchịchị obodo a n'aka bụ gọvanọ Okpehulu ewepụtago nye gbasaa

0: 2004. To wrap up the news, a quick recap of the headlines again. Student loan scheme hailed as lifesaver, but AAU students decry approval delays. Governor Opewolo launches major health reforms, says agency boss Tenebe. Federal government moves to avert pension chaos, orders mass compliance. This is all of it today on News on the Hour. Thank you for listening. I am Judith Mimi.
1: Ele na re kahi ebe sunu oto isan la oto edo remu oto Nigeria rebe oye kona be san radio wa mu owo wa zore babilu bare kawan ho
2: Abu ni bare kawan ho bi isan banakulas radio osele ni mara hebe sunu bi ro isan ipe mo le ni riwo ohen eni wo kan ni wa bi no koku ne aki yo ge nya irifon ki won won ge Igo na mie are ne momo. Jebi no na mie orisaburu nye mi chon ene. Gatio ene ene noto sa wana vago to e doneji. E eju. E ra taere jose e. Ose igo ne are ne re a momo. Oike si ubo. Onye wane nori wano ziva nori o. Ota wane kuno sa wane do state. Ono swa e godon obbe wo. Oke che tuji. Uwa hivi kwa keke. Na mie genya ikire mie iwa ya nye veke ene. Ora so no mo bo lugo no jaro na choi tenebe oda ta wi ota no sero ni ono ziba ono zia no ribo o ta won re ku no se won agbigbe e ne so da yo e ki le mi jawo da lo bi da mi e ihu na mi a ha ne ho na mi e ka won e no je ne bo ne ha ge e mi no na mi ge na o e mi no ribo a ki kon si wo ri bi da mi e Uto wane kuno se wana, eno wana gno jine bono hen ana chay pension oke amyo beno keke. Yini pe wane riwa. Sali ni mara hini e wane riwa li yon cho risi yo sali. Wa hen hen. Te joni wo na yona arbopba ni wakane yi wae be no kukunde ni. Ni a momo wada ye mi no na miye o zita boru nye no siye chire chon ere muse. Kato bake no wato wane kuno se wane uwe do steti. E juru guwa usku nyo riweta ni. Arbosa university ge oke se ni rupo ni upo. Emi no na miege nya ora so na miege nya ne yo kesi obo bobe jeje no mui o hen hen no ribi oso hen etakbare uwa ebe no yo na cho ilado ke akin tola university of technology ora so wita ni augustine ayurinde ora taige rejo ni go na miege nya areji eni wukhan nende ne uwa ebe ge emi no na mie osabo himi Dire sa bomigo no jaro momo. Ora taige evi no serio. Evi no no fiora ee. Dine bebi. Uwe de ebe. Nere che vuwa ebe ne yo. Nere muse oki chon ene. Ayori de. Ore anu na mi. Oye sa bo yuwa ebe. Ni mekaswe leo ene. Ora sa bo. Yo ora sibori. Ora ri anonde sibori. Vi. Alodoke Akintola University of Technology. Ore anu serio. Nacho Augustine Yayorinde, Ora Taige, Evin Ojaro, Evin No, Na Miegenya, O Water by OCC, Bu Waibe Nde Yo, Ora No Seron Me Wo Hen Hen Resu Won Waibe Re, Ebe No Eti Ora Yende Won Bowi Long Ba Nacho E, Electronic and Electrical Engineering, Beke Be Ne Gmetak Bare Nde Raka Che Tuta Na Kicho E X, Ora Yo O Tatak Bare Vevo Ege Evin Ojaro, Emi no na miege nya egbu gawo owo chwene. Ota taige evi no serio na rero ni gondi umomo owo chwa owo sisi beto baki no. Beke o ini. Araji wane mire no gmo beti logo sa makino rakbata na chwe master afre mozuis e kata. Na miege ukano na miege waibe no neo ye yuvi. Oto wane kuno sa mawe do state and Brussels University ekbuma. Ota taige reji yu eneri ekbuma ne vedani. Igo no serio aye lo beto baki no eke si ubo. Aya dire go ni momo nya ni wa be ni ni ratu ko re mbe balu ve ya ki mi ge nya e ge na re lo a da ke lo e ne ri bi oni ulogo no jaro e so ki si bi oni pere na bi mi ge nya wo ko do mi ge nya so wo finish on wa be a mi ge nya e ba ke mi e kwa le mi no jaro i ge nya o se ne wo ni wa be bi je ke ke o se ma be se jaro je jaro lo si be ta no ki da mi no ni re bo ma e ju ki da chin ke ge o e ba le Gave no sero, even no, na mi gina. O wag bag, eh, not the way, not a law, be that a mule. Okay, Cassie, in the ye uto, new ribi, a puma, a yobo. Funny go, na koyo, not a garni, in the ye wipe be momo. Gave no sero, even no, na mi